0: Bianca ta ni la bon preuada mi da sta. Nesun da sa, nesun da sa ba ma ba nesun. Da sa mi ge nesun pacha ba sa se kanabu kokie di ma wo upe efe di ma no sa e ye o jis kumin su me.
1: Amen.
2: Yo, yada, yame ase. Me pese ansan ye pese ase mi bisa mo asem baako. Hwana ankwala hwana se onya chance se o chusu muta fofra anka obe chusu muta fofra apart from onu ani muta. Ano ade. Ani osre dogo hwe ma onte ne dwom. Hwana obenya anka owo muta fofro apart from onu ani muta. Moti ase. Sa question moti ase. Obi wo ho a obenya anka owo muta fofro apart from ne muta. Hwana owo muta e wo ha o man nsa so. Good. Obi abe bo ni muta di.